0: tao pilot, yo! Sige na mula ang pagkakara. Kaya na mo yung kali. Huwag na, puli ka ba net? Mabinyur,
1: mabinyur, gadiera, tokata net, kayo. Abiya ko ayun, kuli wadagiye. Mabinyur, gadiera, tokata net, kayo. Abiya ko ayun, kuli wadagiye. Jobei yo como ero ler piny mabero sungo Unyola mino aneno jaber waiego Jobei yo como ero ler piny mabero sungo Unyola mino aneno jaber waiego Unyiso kidongo moro ya makata mamagi pako Ozazi duto noro kongiyo kilogi morgo Unyiso kidongo moro ya makata mamagi pako Wazazi nuto noro kukiyo kidogi morgo Kakwato joku mocha nore chingi kwa njiswe nyadi Atino nene kukiyo nyaka nogo nidea Kakwato joku mocha nore chingi kwa njiswe nyadi Atino nene kukiyo nyaka nogo nidea Naveri kiti omora toki kilo kie paro Aketo chunya kalamo ni mulo adagie Javeri kiti omora toki kilo kie paro Aketo chunya kalamo ni mulo adagie
2: Usa tobi Imano jara dienya
0: Alo imono na James Wabari mwige
2: Liliana Ward, ya conquise,
0: la que le digo
2: los

Dani muzu na uru ngo ni. Anu wey mali chayinya. Ameri makolima. Anu mi nroi. Captain. Asi. Noi muzu na chupinya kakola. Bana chupinya rogal. I will say, Horiti goodbye. Give me.